0: 92.7 FM que quedan de oro sería 93.7 FM. Boogie on. Hey, you better check your watch as we get 13 minutes after 8 o'clock. Ginto, that's gentle. Shout from SB19 Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na, sasarap. Hoy, magandang umaga sa inyo lahat, sweethearts. Nasa last hour na tayo ng ating program on this beautiful Wednesday morning, third day of the week, 27th day of the month. Mayo 27, 2026. Baka may mga pipirmahan ka. Mahalaga mga dokumento. Mahalaga yan. Sana cheque yan. Yung pipirmahan mo na yan at sana encash mo ng cheque yan. May nakapetsang Mayo 27. Sana all. Hey, blessing. Blessings na marami para sa araw na ito. Ang tanong lang dyan, ready ka ba sa blessings na yan? Ang tanong lang dyan, meron ka ba ginagawa para makatanggap ng blessing today? Ha? Ikaw muna. Yung iba sa inyo, nakahiga pa. Nakahigda pa. Unsa naman taon, oy. Karina, you better be on your feet now. Get up. Dali, tayo na. Kasi naman, marami pong mga blessings ang nakaabang na sa atin. Ang kailangan lang ipagtrabahuhan natin, makuha natin. Pero kung nakahigda pa ka, ambot na lang natin. Sa last hour ng ating program, still doing the show, still with me, ako po to, si Jason, Jason Steele. Oy, magandang umaga kina Robby Hal Alamban Halasgo, ha? Magandang morning sa inyo, dagang salamat sa pagpaminaw. Mga taga-bunbo na ata ito eh, no? Mga taga-Don Carlos Bogito, nakikinig din sa atin, Swan, Erlene, and JB. Mga taga-Punton, magandang umaga! Talaga naman lakas ang ating mga radyo. Maraming salamat po sa inyo, ha? Eto din, Joy Ann Pharmacy sa may Carmen Market, Nakara Heart FM. Ang lakas ng monitor, kina Jonila Gomez. Magandang umaga. Rufa Metagayabin. Metagayabin. Christine Gamulo. And Hannah Cabuenas. Mga taga Joy Ann Pharmacy. Maimundag! Dagang salamat sa inyong pagpamina. Ganito si Romeo Bagona Senior, ha? Nang balulang. Ayan. Thank you sa inyong padayon na pagpamina. Saglit lang. Commercial break muna tayo. Magbabalik ba tayo with more? Oops! May mga winners pa tayo mamaya ng bugas at saka ng groceries, ha? Kaya naman, sweetheart, walang rason para umalis. Kasi naman, grasya na ay susunod na. Abangan natin lahat yan. Madayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko!
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Bukidnon, 29 minutes makalipas ang alas 8 na Cubaga. December Avenue for you, saksi ang langit. Alaka. Ikaw naman ginagawa mo. Oh, by the way, ang awiting yan, that song was brought to you by Bursary 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Oy mga taga Anly, ano to? Anly, Game Tech, Anly Fiber, Patag Branch. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, ha? Kay Habibi daw, Ricky Arisgado. Magandang umaga. Kina Lindon, kay Christ, kay Raymond, Jeriel, RJ Margin, and sa lahat ng admin staff. Magandang umaga, Kent Edith. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maganda naman ang inyong mga umaga dyan, for sure. Ano? Dagan na TYTY. Kasi lagi sila naka-hard FM. Padayon ha. Ito pa din. Sino pa ba? Oy, sina Andrea at lahat ng Sayasi family. Magandang umaga po sa inyo. Oy, mga tagano ito, Kogon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Speak of Kogon, Kevin Enterprise, lagi naka-hard FM ha. At siyempre ang SMK Ukay-Ukay sa may Usmeña. Yan, maayong buntag. Dagang TY sa inyong pagpaminaw dihang nabita. 31 after 8 o'clock. Ito na muna, alamin natin ang daloy ng ating trapiko.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HBG Jerry, Small But Terrible Kabuyaon. HBG Jerry, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Jason Steel. Magandang umaga, sweethearts. Galing akong lumpia kanina, Masterson, hanggang SA Uptown, medyo maluwag ko yung daan. Dito lang may slow moving pagdating mo dun sa may Price Gas, pababa, papuntang Baminta, Elaya. Dun lang may mga slow moving. Pero okay naman, dumadaloy naman siya, konti-unti. Hanggang nakaabot ako dito sa may Belly Street, sa Emrecto, okay, maluwag. Hanggang dito ako ngayon sa may Julio Pacana, Macabalan Port. Okay pa naman yung Julio Pacana, Macabalan.
0: Ayos! Sige, may pasayaro ka ba sa oras na ito?
2: Wala, dito ako sa may tapat ng karinderya. Nag-iisip kung kakain ba o hindi.
0: Abay, kumain ka. Mahalaga yan sa umaga, lalo na't namamasaad at bumibiyahin na. Ako siya! Sige, ingatan na pagmamaneho at ingatan na mga pasahero ha. Maraming salamat sa iyong report. HBG Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon.
2: Yan lang latest na sitwasyon. Magkasal ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasanan Group. Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon, para sa Halipem Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: You better check your watch. It's time right now, 8:33. Time check brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
3: CDO Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Hey, 44 minutes after 8 o'clock. Ilang mga minuto na lang, alas 9 na ng umaga. Matindi na, tumitindi na, nagsisimula ng tumakas yung araw, ano? Talaga naman. Kumusta naman ang lahat dyan? Ano na balita sa inyong mga bahay? Ano ng update?
1: Lahat ba na sa mga trabaho na? Yung mga may pasok, kahit holiday. Pero yung mga wala, at nasa gobyerno, abay, holiday ngayon, nasa loob ng bahay. Magastos na naman ngayon sa Sudan. Kompleto na naman yung ano eh. Yung miyembro ng pamilya. Di ba? Magastos na naman. Ang problema na naman si nanay. Kasi naman put ka akong ipasudan sa ila ba? Di ba? Problema yan sa nanay eh. Iniisip niya palagi, uy, may kalangan. Andito yung mga malalakas kumain. O 8:45 na yan ang ating oras. Oras na para sa Gracia. Para sa ating The Price is Rise Overload, bugas at groceries na. Paminaw, paminaw! Oras na naman ang draw! Sa lahat ng mga nag-aabang, Chip, Chip! Asan si Chip? Chip Berel? At ayun na, abangan nyo na sa lahat po ng mga nag-aabang na ito na. Oops! Yung, eto na, eto na, saan yung ruleta natin? Palakad-lakad yung ruleta natin. Pili natin sa area.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Target ng Office of the Ombudsman na maisampa ngayong linggo ang kasong plunder laban kay Jingoy Estrada kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project. Ayon kay Jesus Crispin Remola, pipirmahan niya ang information bago ito isumite sa Sandigan Bayan. Nauna nang inirekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng plunder, graft at direct bribery charges laban kay Estrada at iba pang opisyal. Samantala, itinanggi na senador ang alegasyon at iginiit na walang ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa umano'y kickback. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM. Again, the Oro 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Good morning, sweethearts. Thursday, 27th of May. Ala, medyo umiinit na din ang ating umaga, kaya naman love songs na. Ang kasunod niyan, dito lang sa ating programang Music from the Heart. Kasama ang inyong lingkod si George at si Dr. Heart.
1: Tama nga, George. Dalawang oras po ng inyong favorite love songs. Good morning, George.
0: Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, sweethearts. Dr. Heart here and this is Music from the Heart. Ano na ba ngayon? Wednesday?
0: Thursday na.
1: Ang bilis naman ng panahon.
0: Grabe. Ayan. Parang kakalunis lang natin.
1: Oo nga. Wednesday pa ngayon.
0: Ay, Wednesday pa pala.
1: Kaya nga sabi ko, ang bilis. Thursday
0: mid-week,
1: na agad.
0: Midweek.
1: At syempre, we are celebrating Eid al-Adha.
0: Yes.
1: Ayan. Sa mga kapatid nating Muslim.
0: Eid Mubarak.
1: Ayan, Eid Mubarak. Ayan. Alright. Siyempre, tambalang George and Dr. Heart ang sasa inyo po hanggang alas 11 ng tanghali. Dito pa rin sa inyong Heart FM. At siyempre, pag-uusapan natin isa sa mainit na question of the heart nga na sinasabi natin. Ano ba yung George?
0: Eto na, Dr. Heart, sweethearts. Mas madali nga bang makipaghiwalay kaysa mag-move on?
1: Ay, ganun. Pero pareso din yun. Ano yun? Parang magkasunod yun. Maghiwalay muna tapos mag-move on. Diba?
0: Yung mas madali nga bang ikaw yung makipaghiwalay? O ikaw nasa sitwasyon, mas madali nga bang makipaghiwalay o mas madaling mag-move on para sa
1: Ayun. Eh, parehas mahirap yun.
0: Mahirap
1: gawin na makipaghiwalay. Diba? Oh. Yung iba nga eh, parang tinitiis na lang para hindi lang magkahiwalay. Diba?
0: Oh, nakahold. Kahit na, ayan na, pwede namang i-let go na lang.
1: Yun. Pero yung isa naman eh, baka mahirap din eh. Mag-move on. Gustuhin mo man, pero hindi. Nandyan pa rin siya sa puso mo. Sa puso't isipan. Ika nga. Pilit man kitang limutin, pero...
0: nandyan ka pa rin.
1: Ano pang nasa'yo at hindi ka mawala-wala sa isip ko?
0: Ay, nako. Yan ang mahirap talaga.
1: Ay, nako. Sige ha. Mas madali nga ba daw ang makipaghiwalay kesa sa mag-move on? Ayan po ang question of the heart natin. Do text us at our text line 0917-1579-927 at syempre 0961-8924-927.
0: At pwede rin ha sa mga naka-online ngayon, you can drop by to our Facebook page, paki-follow, like, and share, and message us through Messenger in our post. You can comment doon sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Usapang moving on at saka makipaghiwalay. Saan nga ba mas madali dyan? Parehas mahirap, no? Padala niyo sa amin, 917. Here's Rob Daniel. Ikaw sana. You're in Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Art FM, Cagayan de Oro, 93.7 Art FM, Bukidnon, 9:34 ang ating oras. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kami po ni Dr. Hart, si George po yung lingkod na makakasama ninyo hanggang alas 11 po ng umaga. All your the love songs that will melt your heart sa at sa usapan natin ngayong umaga na medyo pinapapili kayo.
1: Choosing between
0: pagmamahal o magpaghiwalay.
1: Magpaghiwalay o mag-move on.
2: Kaya ba?
0: Kasi yung oo.
1: Parang parehas ba yun talaga?
0: Kasi Dr. Hart, yung pakikipaghiwalay o yung ikaw na makikipaghiwalay, usually negative yung idea ng mga tao tungkol doon.
1: Uh-huh.
0: O, kasi nga, ang isipin nila, ikaw yung nag-let go, ikaw yung parang villain sa love story.
1: Yun na nga eh.
0: Pero, hindi po madali makipaghiwalay.
1: Alam mo, ang iisipin ka agad dyan, pag ikaw makipaghiwalay, may third party ka agad.
0: Ikaw yung
1: di ba? Usually, ganun. Diba? May nakita ka na kasing iba. Di ba? May tinitibok ng iba yung puso mo. Kaya ka makikipaghiwalay. You decided to break up with someone na wala na. Nawawala nga yung pag-ibig. Di ba?
0: Correct.
1: Yung love mo sa taong yun kasi nga naibaling sa iba. Pero minsan hindi ganun ang reason. Di ba? Ang daming reasons na...
0: Ang daming factors.
1: Ang daming factors na kung bakit na-fall out of love ka. Di ba?
0: Correct. At yung ito naman yung isa, yung pag-move on.
1: Medyo positive naman yun.
0: Medyo positive.
1: Para kasi sa buhay mo.
0: Yes, you're facing another chapter of your life. Mm-hmm. Pero kasi Dr. Hart, sa dalawa, ako pipili ako. And for me, mas madaling mag-move on.
1: Actually, eto George, no? Dalawang ano din kasi naman ito. Yung mag-move on, yung taong nakipaghiwalay o yung taong hiniwalayan.
0: Correct.
1: Now, moving on with those two situations, di ba?
0: Ako bilang hiniwalayan. So, para kasi sa akin, Dr. Hart, it's a closure.
1: Aha.
0: Kaya para sa akin, mas madaling tanggapin na I will face this kind of pain knowing what really happened. Kesa naman yung ikaw ang nakipaghiwalay.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may mga ano din kasi na parang may mga bagay na hindi mo masabi dun sa tao.
1: Uh-huh.
0: Kung ano ba talaga yung reason kung bakit ka nakipaghiwalay. Mm-hmm. Kasi ayaw mo siyang masaktan. Mm-hmm. Parang tinitiis mo na lang na ikaw yung parang masama doon sa storya para matapos na. Alam mo yun, yung parang sige ako na.
1: May mga
0: na,
1: kanya-kanyang rason yan kung bakit ka nakipaghiwalay. Nakipaghiwalay, nag-walk out ka sa isang relationship, di ba?
0: Sabi mo nga UTI.
1: Umibig tapos iniwan, di ba? Winok out ang kanang minamahal mo sa buhay.
0: Ang sakit kaya nun.
1: Diba?
0: Bye, babu, ganun.
1: Asya, tingnan natin yung reactions ng mga sweethearts natin. Mula kay, saan ako mag-uwi na dyan? 2745. Sabi niya, good morning, Heart FM, Doc Hart and DJ George. Uy, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro, maraming salamat sa inyong pakikinig at good morning sa inyong lahat dyan. Sabi niya, para sa akin, mas madali ang makipag-break up kaysa sa mag-move on. Bakit kaya? Dahil nga daw, ang break up, isang araw na salita lang. Tapos, ang lahat, wala nang, tapos na ang lahat. Wala nang intro-intro. Ang pag-move on naman, more on months or years to heal the pain in your heart. Busa, pag-about sa gugma daw, be wise. Ha? Aron walay masakitan. And have a great, beautiful day, everyone. Hi daw sa'yo, Mr. Ryder. Naku naman. Parang kilala ko to. Si ano to? Si sino nga to?
0: Tizia. Sa may Tizia Eatery.
1: Mga Tizia Eatery. Thank you.
0: Speaking of Dr. Hart, hi to Scarlett Nicole Eatery dyan sa Barangay Patag. Maraming salamat.
1: Ang lakas-lakas ng Heart FM. Hi. Walang
0: nagladog ng Heart FM.
1: Thank you po sa inyong pakikinig.
0: Yes. Maraming salamat din po sa alam niyo na.

0: nagkamali sa'yo, kulang ba ang pagmamahal na binigay ko sa'yo?
1: Diba? Ah, tigit sa lahat, totoo ba yung rason mo sa pakikipag-iwalay?
0: Pakikipag-iwalay. Minsan ang sisi nandun sa ano eh, hiniwalayan.
1: Nakikipag-iwalay, oo.
0: Parang, hindi, I mean,
1: ay, yung hiniwalayan.
0: Oo, yung hiniwalayan. Kasi ikaw, ganito ka, kaya makikipag-iwalay ako sa'yo. Diba?
1: Kasi nakipag-iwalay yung tao sa'yo kasi ganito ka kasi. Ah, diba? Ganyan, ganyan.
0: Oo. May mga flaws ka na ganito, na ganyan, na ayoko. Okay. So parehas lang din yun. Kaya nga sinasabi ko, dalawang two sides of the coin din. Yes. Yung pag-move on. Pag-move on ng hiniwalayan.
1: At yung nakipag-iwalay.
0: Yan.
1: Dalawang bagay.
0: Ay, nako. Sige nga, tingnan natin kung anong mga point of view ninyo. Mga POVs ninyo dun sa ating question of the heart. Sige, George. Ano pa ba?
1: Ay, eto, sweethearts. Mas madali nga bang makipag-iwalay kaysa mag-move on?
0: Sabi ni Jean Garcia Candia, sabi niya, happy morning, Dr. Heart and Idol George. Para sa akin, ayan, sweet George na lang, mas masarap pakinggan. Di ba? Oo. Para sa akin, mas madali ang mag-move on. Just keep yourself busy and keep in mind, YOLO.
1: You only live once.
0: Live life to the fullest. Ika nga, mahirap kasi ang nasa stage of paghihiwalay. Not sure kung hiwalayan nga ba or give chance for the relationship pa. Yung moving on is sure na gyud ang patutunguhan. Keep going na lang. Oh, I like it.
1: Diba? Sumakay ka na lang sa barko.
0: Ha? Saan papunta?
1: Kahit saan man dali ng agos ng buhay.
0: Akala ko papunta sa puso ng iba.
1: Pwede, kung doon ka dadalhin. Diba?
0: Ayan.
1: Why not?
0: Asha, sige, keep your messages coming at babasahin namin yan ni George mamaya-maya ng konti. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
8: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
9: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Jonna, tas maghihintay ako.
1: And that song is brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol of cheese dog ever versus previous formulation.
0: Pinag-uusapan natin, mahirap mga ba? Ano bang mas mahirap para sa inyo? Makipaghiwalay o ang mag-move on? Diba? Siguro tingnan muna natin yung pakikipaghiwalay. Mahirap nga ba makipaghiwalay? Yes. Diba? Isa-isahin muna natin, George.
1: Yung mga
0: diba?
1: Reason.
0: Aha.
1: Oo, kasi yung makipaghiwalay, Dr. Hart, para sa akin, ikaw yung matapang sa relasyon.
0: Aha.
1: Kasi ikaw yung nakakita ng mga bagay na alam mong makakapagpasama sa inyong dalawa if you go along with a relationship. Tapos, pangalawa, ikaw din yung... Kasi may nature yun sa tao na parang ayaw mong makasakit ng iba.
0: Mm-hmm.
1: So parang...
0: Kaya mahirap.
1: Kaya mahirap din. Kaya din at saka, of course, yung sarili mo.
0: Mm-hmm.
1: Kapag nakikita mo parang kailangan ko na siguro ito to value myself further. Ayun, mga bagay.
0: Kadalasan o karaniwang rason kung bakit ka makikipaghiwalay. Ito marami nagsasabi eh. Hindi na ako masaya.
1: Yun,
0: kalimitan. Kung kalimitang rason.
1: Value
0: diba?
1: Mo.
0: Oo. Hindi naman siguro natin nasasabi ng... Ano kasi ito, yung relasyon is... it's a commitment.
1: Yes,
0: no?
1: Yes.
0: Hindi lang po ito laro-laro lang.
1: Yes.
0: Diba? Na dapat masaya ka lagi. Yung relationship, George, para sa akin, hindi laging good days.
1: Hindi Merry Christmas every day.
0: There's also bad days. Correct. No? Ang importante kaya nga parang gusto ko yung kanta ni Jonna eh, maghihintay ako. Kaya nga naaalala ko din yung kahapon ba yun, yung pagiging martir.
1: Ay,
0: yung
1: kahapon,
0: pinag-uusapan
1: yes.
0: natin
1: so,
0: diba?
1: Red flag ba?
0: Oo. Yung iba ay naghihintay kaya nahihirapan silang bumitaw dun sa isang relasyon. Diba? Kasi gaya na sabi mo kanina, ang daming factors na kinoconsider mo. Una-una, para dun sa mga mag-asawa na meron ng anak, na they have to consider also their kids.
1: Yes.
0: Kung paano, diba? Responsibilities in handling yung pagpapalaki sa mga bata.
1: Correct.
0: Diba? Hindi naman pwedeng isa lang.
1: Oo. Kasi hindi na yung sarili nila, iniisip nila kapag ganyan.
0: So yun yung sinasabi natin. Nahirap kasi, di ba? Parang, sige, bigyan ulit natin ng pagkakataon. Huwag muna makipaghiwalay. Baka pala, things will work out right. Di ba?
1: Sabi nga nila, space muna. Or cool off muna tayo. Pero yung cool off tsaka yung space, Dr. Hart, alam ko, mostly sa nangyayari ha. Ito, sa experience ko at sa mga naririnig ko, nakikita ko. Papunta na dun yan eh.
0: Yun na nga eh.
1: Oo. It's either pwede, may iba naman na naisasalba.
0: Yun.
1: Pero madalas doon na papunta.
0: Kaya nga nakikita din natin, depende sa degree nung, sa level nung masaktan ka, di ba? And then, yun na nga, humahantong ka dun sa desisyon na makikipaghiwalay.
1: Correct.
0: Actually, yun na nga eh, minsan nagsa-second thoughts pa tayo.
1: Correct.
0: Diba?
1: May mga holdbacks pa.
0: May mga holdbacks pa. And then, that's why, dyan na po pumapasok yung pagbibigay ng second chance. Another chance. Diba?
1: Alam mo, may kwento ako dyan, Dr. Hart. Ito, ma-share ko lang. May kakilala ako. Hiniwalayan siya.
0: Aha.
1: Pero, naghangyo siya.
0: Na.
1: Ano mo sabi niya?
0: Ano sabi niya?
1: Pwede yung next week na lang.
0: Ay! Ganun.
1: Bigyan mo ako isang linggo.
0: Tapos, parang yung isang linggo na yun to prove na
1: yung
0: worthy
1: linggo,
0: pa rin ako sa'yo.
1: Tapos,
0: ganun.
1: Alam mo ba, sabi pa niya, pwede unti-untiin mo sa isang linggo. Kunwari, kung nagte-text ka sa akin, kunwari, 10 beses sa isang araw, sige, sa Lunes, gawin mong 5. Sa Martes.
0: O yung mga senyales.
1: Yung mga ganun.
0: Yung mga text-text na yan na dati nagte-text sa'yo ng araw-araw, di ba?
1: Tapos ngayon,
0: sinasabi ko nga, di ba? Parang yung pain nandun eh.
1: Correct.
0: Na para bang nasasanay ka na every morning somebody saying to you, good morning.
1: Good morning.
0: And then bigla na lang mawala. Diba? Okay. Parang nalalanta na yun.
1: Yung nga yung sabi niya eh, yung kasi yung naging ano ko doon sa partner ko, sabi pa niya,
0: partner niya.
1: partner niya kasi masakit daw kasi yung level ng relationship nila, hindi daw yun parang usual relationship. Malalim. Kaya nung sinabi sa kanya nung partner niya, nung time na yun na may kipag-iwalay, inisip niya muna, pwedeng ito muna yung gawin natin. Huwag muna nating i-abrupt yung pag-iwalay. Unti-unti na lang. Pero alam kong darating tayo dyan, sabi niya. Ito lang yung... I'm asking you to do this.
0: 1 week lang. Grabe. Baka magbago pa yung isip niya, di ba?
1: Pwede. Pwede mangyari din yun.
0: Sige, keep your messages coming, ha? Again, our text line is 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
1: At sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
0: Magbabalik pa ang Dambalang George and Dr. Heart dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7
3: CDOIIIDON Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. That was James Ingram, Where Did My Heart Go? Mga tanong na mga taong hiniwala yan, nasan ang puso ko? By the way, that song was brought to us by Birchtree Fortified Twin Pack. Mga dalawang baso, 2 times the inom, 2 times the nutrition, 775 lang SRP per baso. Bili na. Bili na kayo habang nag-iisip kung ano nga ba ang mas madali, yung makipaghiwalay o yung mag-move on. Nako, pinag-usapan natin yan with Dr. Hart kanina. Again, walang madali sa dalawa. Pero kasi may mga sitwasyon that we ought to do, you know, di naman easier, but we call it somehow our comfort zone. Yeah, is you know, lumabas tayo ng konti doon. Pero hindi natin kaya yung talagang 100% tayo lumabas sa comfort zone natin. Because that will break us for some. Okay, pinapapili natin, alin ba doon? Magkipaghiwalay o mag-move on. Eto muna, basa tayo mula kay Ate Gigi Hazel kay Tunaming sa ating Facebook page. Sabi niya, para sa maraming tao, oo, mas madali minsan ang makipaghiwalay kaysa mag-move on. Ang pagkikipaghiwalay ay isang desisyon na pwedeng gawin sa isang araw. Pero ang pag-move on ay proseso na walang eksaktong oras. May kasabihan, acceptance is the key to move on. O, di ba, Ate Gigi? Gusto ko yung sinabi mo, ha? Kasi nga, it's a process. First, you need to accept. Second is you grieve. And third is that you let time do its thing. Mostly, yung mga tao gusto nila madaliin yung pag-move on. Wag po. Ako talaga, I can really say, wag madaliin ang pag-move on. Kasi kapag minadali mo, tapos, let's say for example, may mga paraan ka. Kasi iba-iba tayong paraan eh, to cope up with the pain. Eh, paano kung nakasakit ka ng iba? Diba? Cargo mo yun. Kaya, minsan may mga bagay na kailangan nating pagdesisyonan ng, at pag-isipan ng mahigit pa sa 1,000 beses. Oh, kasi yung pag-move on ay, di ba, hindi rin madali. Pero ang pagkikipaghiwalay, marami kang i-consider na factors. Kaya mamaya, pag-uusapan din natin yan. Medyo nabuksan na natin yung baul. Kasi nga, Dr. Hart and I were talking about that kanina. So, lumalalim na yung ating usapan. If you wanna add something to that, bear with me kasi sa phone ako nagbabasa. Kasi yung text line natin, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City. 10:43, magbabalik ako. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta heart it in, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw good ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Arts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Arts FM, Bukidnon, 10:53. And the time check is brought to us by Magic Flake Cheese. Sa kalamiyon sa Cheese of Grand Shabula, may pod ang break ni mo. Hindi break na ano ha? Break meaning pahinga ba? Diba? Ganun naman yung tinatawag natin kapag napagod na tayo. Diba? Wait, let me give myself a break. Perfect, perfect. Ay mga sweethearts, hanggang alas 11, a few minutes more na nalalabis sa ating programang Music from the Heart ngayong Thursday or make it Wednesday. Midweek pa. O ika-27 na Mayo. Well, I keep on, you know. Anyways, today is also Eid al-Adha. So nakikisa tayo sa ating mga kapatid o na mga Muslim and celebrating. This is in para sa mga Christians din. Ito yung counterpart ng story ni Abraham, which is Ibrahim o sa pananampalatayang Islam. Kaya naman kami po, dahil buong puso din ang inyong pagmamahal at suporta. Diba? Maraming salamat. Eto muna, meron tayong mensahe dito sa ating Facebook page. Sabi ni Haku Hidalgo, di man kami lagi nakakabati pero always kami nakikinig sa Heart FM forever. Maraming salamat. Thank you. Arlene Abad Patriana, Miss G, dali ra kaayo makigbulag. Bulaga na ganin na, ay, teka, ay, nasad ako bigla doon. Ay, nako. Nako, basta ako lang ha, mga sweethearts. Ito lang talaga yung lagi kong sinasabi. Before you make the biggest or, you know, the decision, life-changing decision, please make it to a point na ipagdasal po natin. Ha? Ate Arlene, my love and hugs to you, ha? Maraming salamat. Inday Ainuzram, sa ating post, sabi niya, para sa ako, mas dali ang makipagbulag. Sige, kay nga na daw. Pwede mo ba akong tsikahan? Ano nangyari sa iyo, Horn? Eto na, yan ang ating senyales para mamigay ng biyaya sa The Prices Rise Overload. Eto na, yung aking ruleta ay init na init na. Kaya naman, let's go spin and select. Hello sa mga sweethearts natin ha, sa Barangay Patag. Thank you sa inyo lagi pakikinig. Eto, sa ating pag-ikot ngayong umaga, dito tayo na padako. Bubunot ng winner mula sa Barangay Lapasan. Ayan, maraming salamat. Yung ating drop box. Akin na bunot mula sa Barangay Lapasan. Congratulations. Ito si Richard Bacor. Richard Bacor ng Barangay Lapasan. Ikaw ang ating winner. Huwag kalilimutan na magdala ng ID to claim your prize. We are located sa FICO Admin Building, 5th floor, katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa May Vimenta Boulevard, Carmen. Again, 14 days mga sweethearts. Huwag kalilimutan yan. At ang The Prices Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We got 4 more minutes sa bago mag-alas 11. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Psst.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus Capsules. Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukid Noon, 11:01+1 here in my heart. Lagi yan. Nako, bago kayo, ako ito, bago makipag-iwalay, bago mag, when you go through rather, mag move on, isipin mo, here in that inside of your heart, mayroong someone na laging nandyan, na hindi ka papabayaan. Ang importante, magdasal ka lang. Kasi hindi madali yung dalawa, ha? Yun yung pinag-uusapan natin sa ating Question of the Heart. Dito sa ating programang Music from the Heart that we are about to wrap up. Maraming pong salamat sa inyong pag-join sa amin ni Dr. Heart. Sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang mensahe. Maraming salamat po. Ayan, gusto ko lang batiin ang Doncast Taxi, 2973. Maraming salamat sa inyo laging pakikinig. And to the rest of the messages, sa inyong mga pabati, sige, si Harvey Stone na, kasi siya na ang susunod para sa Heartbeats, alas 11 hanggang alauna. Mamaya naman, magbabalik ako, alauna hanggang alas 3, para sa ating programang Dear Heart. Love song sulit tayo, ha? Alam ko, maraming nag-iisip, maraming nakaka-relate sa ating Question of the Heart, maraming siguro nakakaranas din ng sitwasyon na makipag-iwalay o yung nag-move on. Basta patuloy nyo lang yan, ha? Patuloy nyo lang yan with a happy heart, genuine thoughts. Yun lang at dasal. This has been George. Abangan. Again, ako mamaya, Dear Heart. I believe you, a song from Rihanna with me right there. Hate That I Love You. Nanatili nakatutok dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:17 ang oras natin. Good morning! Happy Wednesday everyone! Welcome po sa ating programang Heartbeats, kasama nyo ngayon Harvey Stone all the way to 1 o'clock dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: same, same in the 2000s.
1: Love is in always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: 92.7.
7: Hey, it's midday.
8: Feel your heart
7: with heartbeats. Heartbeats on heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nagpasalamat si Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarix Uy sa patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan ng J.R. Borja General Hospital para sa mga residente ng lungsod. Ayon kay Mayor Uy, mas handa na ngayon ang ospital sa pagtugon sa iba't ibang uri ng operasyon at karamdaman upang mabigyan ng mas maayos at mabilis na serbisyong medikal ang publiko. Tiniyak din ng alkalde na patuloy na makikinabang ang mga pasyente sa programang No Hospital Bill kung saan wala nang babayarang hospital bill ang mga pasyente paglabas nila ng ospital. Pinuri rin ni Uy ang pamunuan ng J.R. Borja Hospital dahil sa dedikasyon nito sa pagbibigay ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 12:17 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Anyway, that time check was brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Pili na! Oy, shoutout natin ha, Orozco Bini Bus number 29, driver na si Lee. At saka, bago na naman yung pound niya, si Agbalog. Oh, happy listening po sa inyo at sa lahat ng mga pasahero nila. Oh, happy listening po. At saka, mga yung pagpaniud to sa inyo diya ha. Hi din kay Lindel Paduga ng Zone 6 Gumamela Extension. Shoutout sa inyo. Mga yung pagpaniud to sa inyo. Demsoy, mga yung udo. Sa lahat dyan sa may GRS Maramag at saka dyan din sa ating mga sweethearts sa may Maramag. Happy listening. Happy listening din po sa ating mga kaibigan at sweethearts dyan sa may Valencia City, Bukidnon. And of course, yung mga estudyante natin sa CMU. Happy listening sa inyo. Ha? Naka-enroll na ba? Or, kita-kits tayo ha. Mga classmate nato di ha. 12:19 ang oras natin. Babalik pa ako with more music dito pa rin sa ating programang Heartbeats, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but 2 heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
9: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
10: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
11: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 12:35 ang oras natin. Kasama niyo pa rin Harvey Zona on a beautiful Wednesday morning. Not morning ha, paniud to na. Unsa ka? Oy, happy listening nga pala ha sa ating bus number 2939 na Rural Bus Transit. Biyahing via Jensen. Papuntang Jensen nga pala ito ha. At saka naka-Hearts FM sila. Nako, maraming salamat sa driver at saka sa kanilang konduktor o tawag nilang pao. Happy listening sa inyo. And of course, sa kanilang mga pasahero ha. At saka isang magandang pasahero dyan si Kate. Happy listening sa inyo, Kate. I'll play your song later ha. Beautiful. Para

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the Oro 93.7 Hard FM Bukidnon. 12:52 ang oras natin. Katy Perry with Teenage Dream. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening once again kay Kate. At saka mag-ingat ka sa biyahe, ha. Hope to see you soon. Na-miss na kita. At saka, of course, yung mga kasamahan mo yung pasahero, ha, pupuntang Jensen. God bless your trip. At saka, pakisabihan ng driver, ha, na dahan-dahan lang. Oh, tsaka yung conductor nila, sabihin mo mag-smile lang, ha, walang enjoy sa mga music natin dito sa Hard FM. Hi din kay Mommy Marilyn, and of course, babati niya dyan sa may Joy Ann Pharmacy, sa may Carmen Market. Hi kay Judila Gomez, Rufa May, Tagayonon. And also kay Christine Gamolo and Hanang Cabuenas. Always naka-Hard FM, happy, happy listening po sa inyo. At tsaka hi daw sa kanilang flight attendant. Nagbebenta daw ng buko juice sa may Abejo Nation Garage. Nako, ang sarap naman ng buko juice dyan. Oh, gusto naming makilala yung flight attendant nyo. Ha? Happy, happy listening po sa inyo. And also kay Silver Grace, maayong pagpaniyon to Silver. And send my regards sa mga kasamahan mo dyan sa may Melodia Pharmacy sa may Market City, Agora. Happy, happy listening. Eto na, mamimigay na naman tayo ng biyaya sa ating The Prices Rise Overload. Iikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweetheart na mananalo ng bigas at grocery items. Eto na, dito tayo huminto sa may Barangay Bulua, bunot na kaga dito. Winner from Zone 5 Upper Bulua. Congratulations kay Lourdes Grace Ibarat. Lourdes Grace Ibarat ng Zone 5 Upper Bulua. Congratulations to you. Nanalo ko po ng bigas. Claim your prize right away. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Carmen. Ang Hard FM, The Prizes Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 12:54 na po ang oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa with the music from December Avenue. Dito pa rin yan sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
3: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Arts FM Cagayan de Oro and 93.7 Arts FM Bukidnon. Shower me with your love. Ang sarap sabihin. Sa taong gusto mo, huy, shower me with your love ba? By the surface. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ito na yung mga favorite part na mga nagsishoutout dito ang aking pagbabasa. By the way, this is still Dear Heart for you all. Ito si 7032. Ay, si ano, flight attendant. Yung buko juice, ha? 2745. Yung mga sweethearts natin dyan sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Hindi porket kumain ng ampalaya ay bitter na yung iba. Kumain ng ampalaya para po sa kanilang diabetes. Para bumaba ang sugar. Kasi sobrang sweet nila eh. Ganun ba yun? Oh, hi sa'yo. Sige na, Mr. Rider. Ayun, may nagpapahay sa'yo. Ay, ito Ate Lindel Padoga. Thank you so much sa inyong pakikinig dyan sa my Zone 6. Gumamela Extension. Ayun. Hindi nag-load yung ating text line. Anyways, let me just go ahead and let you know about the text numbers para makatext kayo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Abangan, because George will be giving away some blessings. Excited ako. At more love songs, so syempre, dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
4: I love EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. How sweet it really is to be loved by you. James Taylor. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese, Sakalami Onza Cheese or Crunch, More Lami Good, Unbreak Nimo, Upbreak. Ibig sabihin, magpahinga. O medyo, eto na, gloomy na tayo, ano? Nagiging gloomy ng ating panahon. Mag-ingat mga sweethearts, magdala ng payong ha, huwag kalilimutan yan. Alala ni George. A few minutes more before we wrap up the show. Uy, maraming salamat ha sa Abeo Nation Garage Sale. Talaga, nakikinig kayo. Maraming salamat. Oo, nakakatuwa. May lutong, ano to, lutong bahay. Foods at sinugbang pusit. Ay, kalami, ano uy. Pwede patikim. Pwede. Ito naman si Sir Eddie Kenya. Mula dyan sa Maramag, Bukidnon. Hi to Ate Janet Hermoso, Nori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, at eto, Dina Kenya. Eto naman talaga, oh, yung ating text line. Anyways, Maylene Lomoso, Jessa Kenya, og Apple, sa kanilang bagong staff na si Grace Monreal. Magandang hapon and thank you sa inyong pakikinig. Hop! Bago ang lahat, mamigay ng blessings. Ito na inaabangan ninyo, The Price is Rise Overload. Ayan na yung aking ruleta, oh. Handa na siya, oh. Kaya naman, let's go spin. Oy, mga sweethearts ko na lagi nakikinig at may entry. Nako, eto na ang sasa inyo. Dito po tayo napatigil sa driver. Ayan, driver ng ating magiging winner. Akin na yung Dropbox. Maraming salamat. Ito na, wala sa... Uy, teka lang, taxi driver pala ito. Taxi driver, ating magiging winner today. Mula sa Sibitsko Taxi. Congratulations sa Japet Magnetico. Oh, Magnetico. And congratulations sa... Ikaw ang ating winner sa ating paruletang yon. Sa The Price is Rise Overload, magdala ng ID to claim your prize. Huwag kalilimutan yan. Nasa 5th floor FICO admin building po kami. Natabi ng West City Central School sa May Vamenta Boulevard, Carmen. O, premyong sasa inyo. And The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Given Enterprises where your piso gets more value. 8 more minutes bago mag-alas 3. I'll be playing you my final set. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalami yun sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalami yun sa cheese o crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Kagendioro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 2 minutes more bago po mag-alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa lahat ng mga sweethearts ko na talaga namang naki-join. Nakisama sa akin all throughout the program. And now it's time for you to be with Harvey Stone para sa kanyang programang Heart Afternoon Drive. Alas 3 hanggang alas 5. Ay, nagre-ready na yan. Flex-flex na. O, kasi sasayaw kayo mamaya. And also, some other messages. Sana si Harvey na yung magbabasa nito. Buyoy. Oo, siya nang susunod. Anyways, tomorrow, it's gonna be another date dahil makikita-kita tayo sa Music from the Heart. 9 a.m. to 11 a.m. at dito sa Dear Heart. Webes. Webes bukas. So, abangan yan. And this has been George. I had fun. I hope you did too. Dahil excited na ako bukas. Manatili na katutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Ingat. Mwah!

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Dalawang gintong medalya ang naiuwi ng Northern Mindanao Regional Athletic Association o mas kilala ngayong The Northern Mindanao Star batay sa partial at unofficial tally ng palarong pambansa 2026. Nasungkit ni Peter Janadera ang unang gintong medalya sa Athletic 110 Hurdles Elementary Boys category bilang kinatawa ng School Division Office Bukidnon. Samantala, naiuwi naman ni Charles James Villepaña ang ikalawang gintong medalya sa Athletic 110 Hurdles Secondary Boys category. Sa unang araw ng kompetisyon, umabot na sa 5 medalya ang kabuang nakuha ng mga atleta mula Region 10 matapos makadagdag ng 2 silver medal at 1 bronze medal sa mga laban na ginanap nito lamang Lunes. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 30 minutes after 3 o'clock. Time to brought to us by Studio Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Magandang hapon po sa lahat. Nako, andam-andam ha. Parang bubuhos tong ulan na to. Let's consider it a blessing. Diba? Ang daming blessings natin sa buhay. Nakalimutan mo na magpasalamat sa Diyos. Pasalamat tayo ha. Kahit ano ba yung mga natanggap natin. Yung mga hinihingi natin na hindi binigay sa atin. Nako, may rason yan. Diba? Magandang hapon nga pala ha sa mga kakagising lang galing sa kanilang siesta. Oy! Kumusta? Magkape ka na. At saka yung mga nag-merienda ngayon, happy listening po sa inyo. Ang sarap kumain ngayon ng binaki. Especially dyan sa may Atuga na. Ang sarap ng binaki nila dyan, in fairness. At saka yung sweet corn din dyan sa may Santa Ana, Taguloan. Shoutout nga pala ha sa ating mga sweethearts dyan sa may Taguloan. And of course, ang kanilang mga kapulisan dyan sa may Taguloan Police Station. Happy listening. Mga kaibigan yan ni Sir Cyril Cambalon. Si Sir Cyril, wala na dito pero always nakikinig pa rin sa Heart FM dun sa Saudi, di ba? Happy listening din sa ating mga technicians ng Game Tech Angli Fiber dyan sa may Patag Branch. Hi kay Habibi, Ricky Arisgado, and of course sa kanilang tech mechanic na si Boss Christ, and kay Mom Ching, and kay Sir Renerio Senior. And it's coming from Sir Kent Edith. Happy listening po sa inyo ha. 3:32 ang oras natin. Alam nyo na kung saan nyo ipa mag-message sa akin na rekla na. Gusto nyo magpadala ng kanyong mga pabati at saka request, 0917-1579-927. Pwede rin sa ating Facebook page ang Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City. Babalik ako with more music dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart

0: Tumayawa, oh, no need to ask permission, sayaw lang diha. Anyway, happy listening sa ating mga Zumba Momshies ngayon. Lahat ng mga nag-Zumba ha, Zumba sa barangay, Zumba sa studio, Zumba sa bahay. Saan ba kayo nag-Zumba? Iba naman is nasa kusina. Iba pala yun, nag-sugba pala yun ha. Magandang hapon sa inyo ha. Hi din kay June Box. Sabi niya, todo kayod, himo o gabinet. Naku, pwede ka nang magiging secretary ha. Cabinet secretary. Mayong hapon si mo, June Box. Hi din kay Mommy Elaine Gales. And of course, mga kasamahan niya dyan, pamilya niya ha. Gales family sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Mayong hapon si mo, Sir Nick. And also sa ating mga kaibigan, mga technician ng GameTech Only Fiber. And it's coming from Sir Kent Edit. Magandang hapon po sa inyong lahat. And also kay Daniel May Gonzalez. Diyan po sa may puntod. Happy listening po sa inyo ha. And also hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Ipunan. Shoutout sa inyo ha. Hi din kay Cressel Bagares. Makulimlim na hapon daw. Sabi niya, uulan na. Buti pa si Cressel, may daladalang payong. Shoutout dahil kay Carl Hyven, kay JM Potpot. Bango na daw sila. And sa lahat ng ating mga sweeters dyan sa may puntod and also sa may makabalan, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. 3:47 ang oras natin. Magbabalik ako with more music right after this short break. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: CBOI Idol. Cheesiest! Our best Idol cheese dog ever!
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now!
2: Ito ang Idol ko!
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest, best Idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga bad pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

Heart 92.7. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 4:14 ang oras natin. 3D with Jungkook. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese sa Kalimion sa Cheese of Crunch. Mula beat po ng Break Nemo. Speaking of break, second and final break po ng ating programang Heart Afternoon Drive. Nako, kapit lang kayo ha, hanggang alas 5. At saka maraming salamat in advance sa pagkapit. And yung mga payong natin dyan at saka yung mga kapote, huwag kalimutan kasi may iba na siyang mahal. Anong connect? Magandang hapon kay Lola Amy and of course yung mga kaibigan natin dyan sa may kamamanan. Roxanne Mancha, shout out to you. Kay Sir Lorimer Sakala and also sa ating paboritong mayor dyan ha, si Mayor Miles. Kumusta ka na Miles? Na-miss ka na ng Kuya Harvey mo ha. And also hi na din po kay Christine Jean. Mayong hapon si mong Christine Jean. Mami Elaine. Ating batiin si Mami Elaine kasi sa lahat ng programa natin, andyan siya palagi. Ako, maraming salamat Mami Elaine ha. Tsaka kasama niya palagi si Sir Nicholas. Mami Marilyn, magandang hapon sa iyo. Hi na din kay Pearl, kay Cassie, and also kay Lucas. Shoutout po sa inyong lahat dyan ha. At magandang hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. Shoutout dyan sa may Pangantukan, Bukidnon. Kumusta naman mo diya, oy? Wala ba'y ulan di ha? Mayong hapon sa inyong tanan diya ha. Mahimo pa i-text ko be. Lumingaw na ko sa inyo ha. 4:16 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
5: FICO Run 2026.
4: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
5: Choose your race category.
4: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
5: The FICO Run 2026.
4: For online registration, visit FICO Run 26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Magbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: Shut in the heart!
7: Can you feel my heart?
8: This is...
9: This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. 4:45 ang honest natin, sweethearts. Time to brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magandang magandang hapon once again, Mommy Marilyn. At tsaka pabati niya yung mga sweethearts natin dyan sa Michelle and Jay Kauswagan. 24 hours daw sa nakikinig dito sa Heart FM. Nako, maraming maraming salamat sa inyo, ha. Pabati natin si Alexis Ragmak and also Heidi and Michelle Maba, ang kanilang cashier. Nako, ang daming pera nito. Hi din kay Jerry Boy. Hi kay Chris Nino. And also kay, Jupiter or Jupitet? Yakuna. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. O, dyan na ako magpa-gas. Makakabili na ako ng bagong sasakyan, ha. O, magandang magandang hapon sa inyong once again, ha. Dyan sa may NHJ Kauswagan. O, galanog-lanog yun doon, ha. Pa'y video. Maraming maraming salamat sa inyo dyan, ha. Mami Marilyn, mabuhay ka. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Eto na, ang ating The Price is Rise Overload. Muling iikot na ang ating ruleta. Pipili muli ng maswerteng sweetheart na mananalo ng bigas at grocery items. Eto, at dito tayo huminto sa mga drivers. Bunot! Oy, taxi driver yung winner natin. Pangalan ng kanyang taxi, Sibitsko Taxi. Congratulations kay Japet Magnitico. Japet Magnitico ng Sibitsko Taxi, nanalo ka po ng bigas, yehey, at grocery items. O, kuya, pwede mo nang makuha ka agad ang iyong papremyo. Basta magdala ka lang ng ID at punta ka lang dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Tapat lang sa West City Central School. Heart FM, The Price is Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:47 na po, oras natin, sweethearts.

92.7 Heart FM Cagayan, the Oro 93.7 Heart FM Bugidon. A minute to go before hitting 5 o'clock. Fine time for Harvey Stone. Ako, maraming salamat ha. At sinamahan niyo akong kumapit. Kapit talaga hanggang alas 5. Jason Tesoro, maayong hapon sa iyo. And of course kay Kate, mas maganda ka pa sa hapon. Hope to see you soon ha. And leaving you with a song from River Maya, Kisap Mata. Play right here sa Heart FM. Bukas Webes, I'll see you back para po sa another edition sa ating mga programa ha. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Bye-bye, Amping. Love you all.

0: Heart FM time. It is now 6:05.
1: Heart 92.7.
0: Heart FM News Update.
2: Nananawagan si Consul Roger Abaday sa mga namumuhuna na magtatayo ng waste treatment facility sa lungsod upang makatulong sa maayos na proseso at disposisyon ng hazardous waste mula sa mga ospital at iba pang medical facilities. Ayon kay Abaday, patuloy na dumarami ang nalilikhang medical waste sa lungsod dahil sa operasyon ng 4 pampublikong ospital, 9 na pribadong ospital, 37 laboratory at diagnostic clinic at 6 na hemodialysis facility. Sa kasalukuyan, dinadala pa umano sa Davao City at General Santos City ang mga hazardous waste upang maayos na maproseso at maitapon. Bagamat mayroon nang naitayong waste treatment facility sa lungsod, hindi pa ito operational dahil wala pa manong koneksyon sa kuryente. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Shudder by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Bisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: same in the 2000s.
1: Love is in always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
1: If life is so short, won't you let me
0: traveling the world, making music, friends, videos and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: Life is so short.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
5: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 1:15. This is Heart 92.7. Cagayan de

0: This is Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 1:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 1:45. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 2:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

101.7 Heart FM Time. It is now 3:15. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM Cagayante Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, we got 14 minutes makalipas ang alas 5 ng umaga. Isang good morning po sa lahat. Mayang buntag. Kamusta po ang inyong mga umaga? Brand new day na naman. Araw ng Webes, the 4th day of the week. It happens to be the 28th day of the month. Dalawang araw na lamang po. Halos patapos na ang buwan ng Mayo. Naku, mag-junyo na naman, ano? Mag-junyo na naman. Ay, parang kailan lang nagsimula yung May, no? Tapos ito, palapit na naman po tayo sa rainy season. Nakaw! Anyway, sige na, brand new day. Panibagong araw na naman, panibagong challenges, panibagong set ng mga blessings sa lahat ng mga sweethearts. Yung mga bukas ang mga, tawag dito, bukas ang mga mata na. Yung mga tipong ready-ready na mag-sikaso ng kanilang mga pamilya. Para naman makapagpapaalmusal na, makapagpamahaw. Yung iba naman sa inyo, asikaso na kanilang mga sarili. Ganun lang yun. Alright, eto na, yung ating mga OPM hits. Ang gagawin nyo lamang, maging part ng ating program. Dabutin na inyo mga telepono. Ang ating telepono, 0961-8924-927. Ulitin natin yan, ha? 0961-8924-927. Magandang umaga po sa lahat po ng mga sweethearts natin. Yung mga tipo bang, sige, nagkakapi-kapi na. May masarap na hinihigop na ngayong umaga. Lamiya saan ang kapi, oy? Sige na, padayin na mga sweethearts ha. Kasi naman yung ating mga bugas at groceries, ready-ready na rin yan. Para naman maipamigay namin sa inyo ngayong araw na ito. Yung roving team namin, naka-dispatch na rin. Nandiyan na rin sa inyo mga area. Iniispatan po kung sino po yung mga naka-hard FM. Okay? So ganun lamang yan kasimple. Still with me. Ako po si Jason. Jason Steele. Until 9 o'clock today. Kaya naman sweetheart, padayin lang sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa unom ni oy.
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload. Overload? Tama. Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
6: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
9: Makabuhay!
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayante Oro City, 93.7 Heart FM Poginoon. Hey, and it's Akap Sam from Imago. O, sa lahat ng mga nagkakos-gakos pati ha, magkita-magkita umaga sa inyo. Iba ang giniginaw, naghahanap ng lambing. Dahil yung mga nagtanday-tanday pa, maganda-maganda umaga po sa inyo. Naanap ba mo yung pamahaw di ha? Nagtaka ang namong tubig ha? Sige pa mong tanday. Tama na, tanday! Buntag na! Undangin na! Undangin na ang pagtulog. May pasok eh. O, meron kayo pupuntahan eh, di ba? Umaga na eh. Dali na, magandang morning po. Ang aga gumising nito mga sumusunod. Oh. Magandang morning po sa lahat po ng mga taga Block 4, Puntod, D7. Hoy, good morning na good morning! Sana yung maganda naman ang inyong mga umaga dyan. Hakina Erlinda, Pacana, Alconira, De Leon Compound. Nagpapashoutout Bernandita Pacana Letejillo. Magandang umaga ha, Bernandita ha. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ha. Sana yung maganda naman ang inyong mga buntag diha. No? Yan, thank you sa palaging pakikinig. Padahil naman sa pagpaminaw, baka madaanan po kayo ng robbing team namin ha. Lagi po kayong naka-hard FM. Ingna po din mo mga silingan ba? O para at least meron din silang grasya, hindi lamang po kayo. Lahat sa inyong mga lugar magkakaroon ng grasya. Good morning din, ang Galas family is now awake at talaga namang gising na gising na at nakikinig na itong mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Tatay Nicolás, Mami Elaine, magandang morning! Maraming salamat po sa makikinig ha. Ganon din itong mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Magandang umaga po. Malapit ito ang Brigada Eskwela. Kung magbe-Brigada Eskwela, huwag mag-crop top dahil hindi pusod ang lilinisin kung hindi ang paaralan. Have a nice, beautiful day, everyone. Sabi niya, hi sa'yo, Mr. Ryder. Huwag kayo mag-crop top kasi maraming lamok. Totoo naman talaga eh. Mari nga, nakaano kayo eh, nakapantalon. Diba? Tapos may jacket kayo, kung ano man. Para at least, diba? Sa init niya, magwawalis-walis kayo eh. Ilang araw na lamang, Brigada Eskwela na. Hoy, magandang umaga, Jabar family. Thank you so much for listening. Sana maganda naman ang inyong mga pagising, ha? Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Still with me, my name is Jason. Jason Steele. Kaya naman, sweethearts, ha? Panayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Cool.
1: This is Heart 92.7. As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
2: FICO Run 2026.
1: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
2: Choose your race category.
1: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
2: The FICO Run 2026.
1: For online registration, visit FICO Run 26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM. ang radyo ng heart mo. Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, time right now, we get 46 minutes after 5 o'clock. That sandwich for you, so good. Dance song. Dance song is for our friends. Mula naman dyan sa may Kauswagan, Bitosa family. Sila Lane, maganda kumaga. So good na. So good na daw. So good na sa kanyang tindahan dahil bukas na. Dalawang mini na so good sa kanya eh. So good, puntahan nyo na. At so good na. So good na. Start na pagpapalista. Diba sa mga tindahan? Good morning ha! Sa lahat ng mga sari-sari stores na nagbubukas na sa oras na ito, magandang umaga po sa inyo. Dalawa lang naman ang mga kaharap natin na klase ng tao sa araw na araw. Diba? Sa araw-araw na pagbubukas ng mga negosyo. Yung, daw dito, suki mo. Yun. Diba? Actually, pareha suki yan. Yung una, suki. Yan, madalas bumili sa'yo. At loyal talaga sa'yo. Hindi bumibili yan. Bumili man sa iba, pero bihirang-bihira lang. Tapos suki mo. Yun. Yung isang suki mo magpalista. Dalawa lang yan. Kaya naman, sige lang. As long as nakakatulong ka sa iyong kapwa, sige lang, padayon lang, padayon lang. Sabi nga ni Lord, kapag ikaw daw ay tumutulong sa iyong kapwa, ikaw ay pagbibigyan lagi ng mas marami pang blessings. Alam mo yung pagpapautang, lalo na yung mga tindahan, di ba? Yung mga ulam-ulam, yung mga sudan-sudan, pagpapautang sa iyong silingan, yan po'y tulong. Akala nyo negosyo yan, tinutulungan mo sila. Diba na makatawid kasi dalawang araw pa bago magsweldo. ubus na. Diba? Ganun yun. Ay, ay, ay. Oy, good morning na good morning. Kina Ma'am Christine, ha? Maraming salamat po sa inyong pangikinig. Good morning po sa inyo lahat dyan sa may Maramag. Yan. Mga taga na sa Red sa 21st. Maganda morning po sa inyo. Ang Upper Carmen, ang ikinig din sa atin. Maraming maraming salamat ha. Sina Melvin Abala at ang buong Abala family. Maayong buntag. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw dihang dapita. 11 more minutes before 6 o'clock. Ang oras yan natin sa atin ang Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia. And for a break, be back with more. Ako pa rin to ha, si Jason. Jason Steele. Kaya naman padayon sa magpamina dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917.

Heart FM. Heart FM.

0: 92.7 Hard FM, Cagayante Oro City, 93.7 Hard FM. Pag-inoon, 15 minuto makalipas ng 6 o'clock, then sabay tayo. Tara, sabay tayo magplano. Ang tanong, kailan magsisimula yung plano? Nang pagpapapayat na yan. Actually, ilang taon na yata pinaplano yan, ano? Madali magplano, pero mahirap mag-first day. Totoo lamang sa pagda-diet, sa pag-exercise, sa pag-gym, o kung ano man yan, ang laging pinakamahirap, yung mag-first day. Right? Taas kamot ang mga nakarelate. Ganun din sa pagda-diet. Oy, lalo na pag sinabi mo, hey, hindi na ako magra-rice. Hindi na ako magkakanin. Hindi na talaga ako kakain ng marami. Ang tanong, nung. Kailan yung first day? Alam mo yung ilang taon na, ilang buwan mo nang sinasabi yon na hindi na talaga ako magra-rice or magbabawas na ako ng rice. But still, ay, ang iyong rice. Hindi rice lang talaga, rices. Ano, sobrang dami. Anyway, sa second hour ng ating programa, Pinoy Hard is on until 7 o'clock ngayong umagang ito ng Mayo 28. Webes, ano? O walang pasok yung mga naka 4-day work week. Right? Pero yung mga gaya natin, mga masisipang, ala, sige, wad-wad tayo, paningkamo tayo, ha? Sweetheart, magandang umaga po sa lahat po ng mga, ay, nag-aalmusyal na, kumakain na, magandang umaga po sa inyo. Ayan, yeah, may isa sa mga masisipang. Alam nyo kung bakit? Nakapagluto na. Di ba? Nakapag-init na ng tubig. Nakapaglungag na. Ibig sabihin, kaya sila kumakain na. Yan yung mga masisipag kasi for sure, alas 5 pa lamang nagluluto na yan. No? Dulumpa. O kumikilos na yan. Yan, kudos sa lahat po ng mga nag-usap-usap na ngayon. Sige, padayin lang sa pagnguya. Ha? Still with me, ha? Si Jason Steele pa rin. Hanggang alas 9 ng umaga tayo magkakapiling. Ay, kinig sa atin ang mga taga District 5 Punton. Kanina, saan district ba yun? Aba sa ibang distrito yun eh. Oh, magandang umaga ngayon naman, this time District 5 Punton. Magandang umaga sa mga silikan daw niya doon. Ang Rabina family, ang Magdalas family, ang Lapi family. Galing yan kay Linda Alconera. Magandang umaga po sa inyo. Sa may PHA pala ito. Sana'y maka-appeal po sa overload sa bugas at groceries. Aba, padayon lang. Ingnay mo mga silingan, ha. Ano, magpadayon lang sa magpamina. Alright! 17 minutes after 6 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Kaya naman, sweethearts. My name is Jason Steele. Manatili nagiginig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

92.700 FM Cagayante Oro City, 93.700 FM Buginon. Vamos, they orbit. Celos. Hala. Pagka ganito kumaga, huwag munang pasingitin yung mga celos-celos na ganyan, ha? Di ba rin maramdaman, huwag lang ibubuka ng iyong mga bibig. Kasi alam nyo kung bakit, dyan nagsisimula yung pagyaw-yaw eh. Dyan nagsisimula yung, di ba, pagbubuka nga ng mga babae. Lalo-lalo na, right? Yung mga lalaki hindi masyado. Safe na naman. Magandang umaga po sa inyo. Yung mga misis dyan, ha? Yung mga para sa inyo, mga misis ninyo, ha? Naangaga pa lamang, talaga naman. Hoy! Daig ba yung alarm clock? Daig ba yung tilaok na manok tuwing alas tras ng umaga? Diba yung pag alas tras ng umaga, sabay-sabay nagtitilaok ang yung mga manok? Pero yung misis mo, solo lang. Talagang covered lahat. Oo, ang buong bahay. No spaces. Oh, puno-puno yung bahay ng boses niya. Ha? Kasi minsan, kapag may tulak ng selos yan, ako lalo-lalo na. Ha? Sino yung taas kamay? Yung mga may bagong mga pinggan? May mga bagong may mga baso? May mga bagong baso? Oo. Alam mo yung dahilan kung bakit mga bago yung mga appliances. Dahil din yan sa selos. Diba? Lalo na yung mga pinggan. Ha? Yan nagiging dahilan kung bakit bago ang pinggan, bago ang baso. Kutsara lang talaga di mapalitan kasi hindi nababasag eh. Ay, huwag niyo galingin ganun ha. Kapag meron mga pag-aaway na ganyan, nako, huwag na huwag idadama yung mga gamit. Nako! Ha? Ayan nyo, pagka ganyang nagsiselos ka, sabi mo sa kanya, hoy, nagsiselos ako. Talaga lang.

0: Tapos, minsan kasi depende rin sa sagot. Kaya yung mga lalaki naman, kunyari kapag nagsasabi yung mga misis ninyo na nagsiselo siya, huwag nyo nang, ano, huwag nyo nang gatungan pa. Ibig sabihin eh, huwag nyo nang salubungin pa. I love you na lang agad ang isagot mo. Nagsiselos ka? I love you. Ganun agad. Ganun agad. Alam mo naman yan, gusto lang nila marinig yung ganun. No? Normal yan eh. Normal yan eh. Okay, good morning na good morning mga taga-patag ha. Nakikinig sa atin ang Iron Baller Gym. Good morning sa inyo. Ang lahat ng mga nag-gym dyan, yung mga sexy nag-gym oh. Kina Roselle, kina May, kina Jane, tsaka kay Josefa. Good morning! Maraming maraming salamat sa inyo. Takas ka mo at lahat ng mga nagsasaksi ang mga nag-gym dyan ha. Roselle, May, Jane, Josefa. Yeah. So may patag yan. Good morning na good morning sa inyo lahat dyan. Eto ba, good morning din kina Lani Neri. Oy, good morning sa inyo lahat dyan. Ang mga tagasan ba ito sila na Lani? Ha? Ayan, maraming salamat sa inyo pakikinig ha. Sa lahat na bumubuo sa Heart FM. Good morning Lani Neri, good morning Rosaline Yeles Lavistre, magandang umaga po sa inyo. Suki Punmi Maminaw, alas 4 pa lamang nag-open na sa tindahan. Usay na apod magpa-car wash. Nasayo kayo. Oh, naka-background ng Heart FM daw sa kanila dyan. Good morning! Dagang salamat sa pagpaminaw. Oy, mga taga Upper Carmen, nakikinig din sa atin sina Arlene Abad Patriana. Oy, at saka kay Paul Cedric and Undot Patriana. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pakikinig. 35 minutes after 6 o'clock, times are brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Time for a break. Babalik pa tayo with more. Kaya naman, stand by! Padayon sa pagpaminaw, mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko!
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Pangarap lang kita, Karaoke ni Edgar for you, featuring Happy Dance, was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. O, gawas na mo, gawas na mo. Ito na yung blessing, so grasya na. Magbibigay na tayo ng bugas at saka groceries. Wala nang patumpig-tumpig pa. Alamin agad natin kung saan area tayo bubunot ng ating pwede naman ng winner. Ruleta! Select! Ang aming address, Fico Building, dito po sa may Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Oy, driver! O, pamino mga driver, bunot tayo na sa inyong drop box ng driver. Akin na, yan! Bunot! Oy, taxi! Ang pangalan ng kanyang taxi ay King... Ano to? King Kim Taxi. King Kim Taxi. Ayun. Ang pangalan ng driver ng King Kim Taxi na nakadaog ng bugas at groceries, Elmo Ebueza Azaron. Elmo Ebueza Azaron ng King Kim Taxi. Congratulations. Ikaw ang buwena mano nating winner. Nakadaog ka ng bugas at saka groceries, ha? Samantala, i-re-announce ko yung pangalan ng ilan pa sa mga winners natin. Etong si Sherwin Makili.

Bakit yung ba sinagot ang lalaki na walang masuot? Hindi ko naman siya maibili na regalo, lagi nagkukuripot. Alam niya naman na marami pa dyan ang gusto maligawan ang kanyang ganda. Sabi niya sa akin, ni mahal kita, huwag mong isipin na sabi ng iba.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Can you feel my heart?
6: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Hahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
9: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal, Malacanang binabulaanan ng paratang na tinatarget ng Marcos administration ang ilang miyembro ng Senate Majority Bloc. Balitang nasyonal pa rin, 50% na pagtaas sa sahod ng BSP chief, nakabatay sa charter ng ahensya ayon sa Malacanang. Balitang nasyonal pa rin, BBBM handang makipagtulungan sa Senado para maisulong ang priority bills ng administrasyon. Headline sa ating balitang lokal, restriksyon sa 64 na hektaryang lupa sa Manresa, iginiit naman ng COPTAC. Sa balitang lokal pa rin, Northern Mindanao may 5 ng gold medals sa Palarong Pambansa 2026. Headline sa ating balitang lokal, CDO Boxing Pride Carlo Paalam, nagkampiyon naman sa Eindhoven Box Cup 2026. Kapatala sa ating balitang lokal pa rin, walang gutom program, itilunsad naman sa Misamis Oriental. Sa bantala, headline sa ating balitang Bukidnon, Muslim community sa Malaybalay pinuri ang mapayapang ugnayan sa mga Kristiyano. Sa balitang Bukidnon pa rin, produksyon ng asukal sa Bukidnon nananatiling matatag sa kabila ng krisis sa industriya. Sa balitang Bukidnon pa rin, swimmer mula Quezon Bukidnon pasok na sa top 6 sa Palarong Pambansa 2026. Sa atin namang balitang Mindanao, suspect sa pamamaril sa Davao del Sur na aresto matapos naman ang hot pursuit operation. Sa balitang international naman, Canadian Prime Minister dinatiko sa pagtrato ng Israel sa mga aktivistang papuntang Gaza. Sa balitang international pa rin, pag-uho ng isang planta sa may bahagi ng Washington, isa patay. Sa ating balitang mapalagasan, Alex Iyala, natapos na maaga ang kampanya sa French Open. At sa ating showbiz balita, kay Soto at Rere Madrid, kasal na.
0: Heart FM Balita.
8: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bugidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Webes, Mayo 28, ngayon taong 2026. Ang alan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at ang alan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Hard FM, Balitang Nasyonal.
0: Para sa ating yan, 23 minuto makalipang sa ikabito na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
2: Hard FM, Balita.
0: Itinanggi na Malacanang na tinatarget ng Marcos Administration ang ilang miyembro ng Majority Bloc na sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Rodante Marcoleta. Ay kipala sa Press Officer Claire Castro, may mga isyo na kinakaharap ang ilang miyembro ng mayorya bago pa man mabuo ang 13 miyembro nito. Matatandang sinabi ng Ombudsman na nakatagda na sila maghain ng plunder charges laban kina Estrada at Villanueva. Kasabay nito ay o kasabay din ito, nakakuha rin ng precautionary hold departure order ang Ombudsman laban kay Marcoleta kaugnay ng reklamong plunder. Muling giniit ni Castro na hindi makikialam ang palasyo sa investigasyon laban pa rin sa mga nabanggit na senador.
1: Samantala, nakabatay sa charter ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP ang naiulat na 50% ang pagtaas sa sahod at benepisyo ni BSP Governor Eli Remoluna na umabot umano sa mahigit 52.76 million pesos nito lamang nakaraang taon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may sariling salary structure ang BSP na hindi saklaw ng karaniwang compensation system ng gobyerno dahil ito itinakda sa ilalim ng kanilang charter at job evaluation studies. Ipinaliwanag ni Castro na pinapayagan sa ilalim ng New Central Bank Act ang pagbibigay ng ganitong uri ng compensation package upang mapanatili ang kompetitibo ang pasahod sa loob ng Bangko Sentral. Binigyan din din ang palasyo na may kalayaan ng BSP pagdating sa pagbuo ng compensation at benefit system para sa kanilang mga opisyal at empleyado alinsunod sa umiiral na batas at mga regulasyon.
0: Para sa atin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Handa namang makipag-ugnayan. O handa namang makipag-ugnayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado upang maisulong ang mga priority bills ng kanyang administrasyon. Ay kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas ang Pangulo na makipagtulungan sa sino mang magiging leader ng Senado para naman basta para ito sa kapakanan at ikabubuti ng bansa. Sinabi ni Castro na mahalaga ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng Malacanang at Senado upang mapabilis ang pagpasa o pagpasa ng mga panukala makatutulong sa ekonomiya, trabaho at iba mang pangunahing programa ng pamahalaan. Gate ba ni Yusan Castro, walang magiging hadlang sa pagkikipag-ugnayan ng Pangulo sa mga senador, lalo na kung ang layunin ay mapabuti ang kalagayan ng mamayang Pilipino at maipagpatuloy ang mga programang makapagbibigay ng serbisyo sa publiko. Alas 7:26 ng nagmamadaling umaga, yan ang ating oras. Sabay niyo po ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, dumako tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Hard FM, Balitang Lokal.
0: Sa ating Balitang Lokal, iginiit ng Concerned Xavier University Parents, Teachers, Alumni, and Communities Incorporated. Ito po yung COPTAC, ang mahigpit na pagpapatupad ng restriksyon sa 64 na hektaryang lupain sa Manresa. Ito'y matapos kumpirmahin ng DNR Senro documentation na saklaw ito ng Section 70 ng Public Land Act. Ayon kay COPTAC Legal Counsel Attorney Ralph Angelo Metrillo, malinaw sa naturang batas ay pinagbabawal ang paggamit ng lupa para naman sa mga layuning hindi pang edukasyon o para sa komersyal na espekulasyon. Ipinaliwanag din ni Metrillo na isang espesyal na grant mula sa gobyerno ang ipinagkaloob sa Xavier University noong 1958, kaya hindi na isinailalim pa sa mandatory public bidding ang nasabing lupain. Dahil dito'y sinabi ng grupo na nararapat lamang na sundin ng universidad ang lahat ng kondisyon na nakapalagay loob sa kasunduan, kaugnay pa rin ng paggamit ng lupa. Itama inyo mga orasan, alas 7.27 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa anay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa 5 ng gold, ha? O, meron ng 5 gold ang Northern Mindanao. Ito po'y sa ginaganap na palarong pambansa 2026. Ang nilalaman ng balitang yan na ating pangingana at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony? Mayong Bundag, detalye.
3: Pali na sa 5 gold medal na nasungkit ang Northern Mindanao Regional Athletic Association o Northern Mindanao Stars sa napapatuloy na palarong pambansa 2026 na ginanap sa Agusan del Sur. Kabilang sa mga pinakabagong lagwagi, sina Ryan John Otom sa Arnis Individual Double Weapon, Vladimir Moita sa Arnis Individual Single Weapon Secondary Boys at Cesar Manligis na nagkampiyon sa Triple Jump Secondary Boys at itinahal bilang kauna-unang record breaker ng palaro. Nauna nang nakapag-uwi ng gintong medalya sina Peter John Nadera at Charles James Villafania matapos magwagi sa 110 meters hurdles sa elementary at secondary boys categories. Samantala, natanggap na rin ng unang dalawang gold medalist ang tig 100,000 pesos cash incentive na ipinangako ni Misamis Occidental Governor Henry Huaminal bilang pagkilala sa kanilang tagumpay. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa Bisyo May Puso.
0: Nagagsalamat Tony Gonzalez ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
1: Samantala, nagbigay ng karangalan sa Cagayan de Oro si Boxing Pride Carlo Paalam matapos masungkit ang gintong medalya sa Eindhoven Box Cup 2026 na naganap o ginanap sa Netherlands. Tinalo ni Paalam sa finals ng men's 55kg category si Abdul Rahman Burton ng England noong Mayo 25 upang maselyuhan ang kanyang panalo sa international na torneo. Nagpasalamat naman si Elmer Pamisa, head coach ng Cagayan de Oro City Amateur Boxing Team at isa sa mga coaches ng Philippine National Boxing Team sa suporta ibinigay para sa paghahanda ng mga atletang lumahok sa kompetisyon. Umaasa rin si Pamisa na magsisilbing inspirasyon si Paalam sa mga kabataang boksidor sa syudad na mangarap at magsikap upang makamit ang tagumpay sa larangan ng boxing.
0: Alas 7.29 na nagmamadaling umaga pang ulisari ng ating balitang lokal. Opisyal nang inilunsan sa Misamis Oriental ang walang gutom program. Ito'y matapos lagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng provincial government at mga alkalde ng iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Sinabi ni DSWD Regional Program Coordinator Belinda Sarabia at Director Potri Halalia Taha, layunin ng programa na mabawasan ang kahirapan sa pamamagitan ng mas maayos at digitalized na sistema ng pamamahagi naman ng ayuda. Sa ilalim ng programa ng Department of Social Welfare and Development, makatatanggap ng 3,784 na beneficyaryo ng 3,000 piso buwan ng food credits sa loob ng 3 taon upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain. Ginanap ang ceremonial launching noong Mayo 26 sa Provincial Capital sa pangunguna ng DSWD at Provincial Social Welfare and Development Office. Kasama na ang mga lokal na opisyal ng lalawigan. Aras natin, alas 7.31 ng nagmamadaling umaga. Sabay niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Sabay niyo po at inyong napakinggan ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ha? Sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
4: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. The official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
8: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Pusog Meals. ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa MacSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
11: This is Heart 92.7.
12: 92.7.
11: Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
0: Para sa ating iyo, alas 7.33 na nagmamadaling umaga, patuloy pa rin kayo nakasubaybay at nakatunghay sa atin pong Heart FM Balita.
11: Heart FM Balita.
0: Tayo pa rin tayo nababanggigan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Ha? Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y nababanggigan via Heart FM 93.7.
11: Heart FM Balita.
0: Gayun din, dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y nababanggigan via Heart FM 92.7.
11: Heart FM
0: Balita. Sa lahat ng mga naka-online, tayo naman live na napapanood sa ating mga Facebook pages, ha? Sa pamamagitan po yan ng Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
11: Heart FM Balita.
0: Dito po sa ating live naman, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, ha? At maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po ibabasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan.
11: Heart FM Balita.
0: Aras natin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsible gaming at pongcore.ph.
11: Heart FM Balita.
0: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
11: Heart FM Balita.
0: Pinuri ng Muslim community sa Malaybalay City ang maayos at mapayapang relasyon nila sa mga Kristiyano sa lungsod. Kasabay pa rin ang pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice kahapon, Mayo 27. Ay kay Imam Abdul Malik, leader ng Muslim community sa Malaybalay, may tuturing nilang para magkakapatid ang samahan ng dalawang pananampalataya dahil sa matibay na pagkakaisa at magandang ugnayan sa komunidad. Sa pagdiriwang ng Idil Adha, nagtipon-tipon ng mga Muslim sa kanilang moske para naman sa sama-samang panalangin at pagbabahaginan para sa kanila ay sumisimbolo ito ng okasyon ng pagsunod, pagpapakumbaba at sakripisyo para naman kay Allah. Ibinahagi naman ni Abdul Adaya Lansaw na mahalaga ang Idil Adha para naman sa mga Muslim dahil ito ang panahon ng panalangin, pagkakaisa at pagbabatibay ng samahan ng kanilang komunidad.
1: Sa hiwalay na balita, patuloy na nananatiling matatag ang produksyon ng asukal sa Bukidnon. Sa kabila ng umiiral na krisis sa industriya ng asukal sa bansa, ayon sa datos mula sa lokal na sugar sector, umabot sa higit 684,000 metric tons ng sugarcane ang naproseso ng Bosco Sugar Milling Corporation at Crystal Sugar Corporation mula Oktubre 2025 hanggang Mayo 2026. Nakapaglabas din ng dalawang sugar mills ng kabuang 316,521 metric tons ng refined sugar na katumbas sa umigit kubulang 6.33 milyon na sako ng asukal. Inaasahan nagtatapos ang sugar milling season sa Mayo 31 para sa crop year 2025-2026. Ngunit maaari pa rin tumanggap ng karagdagang tubo depende sa pangangailangan ng mga planter group.
0: Aras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa hanay ng ating balitang Bukidnon. Nakamit naman ang isang batang atleta mula naman sa Quezon, Bukidnon. Ang panibagong karangalan matapos makapasok sa top 6 ng finals sa 100-meter breaststroke event ng Palarong Pambansa. Kinatawan ni Vishnu J. Pilapil, Ligunas, ang Region 10 sa naturang kompetisyon na dinaluhan ng mga mauhusay na swimmers mula naman sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Nagtala ang atletang Bukidnon noon na ang finals time na 108.71 na patunay ng kanyang sipag, dedikasyon at masusing paghahanda para sa pabansang palaro. Ipinagmamalaki ng kanyang komunidad at ng Region 10 ang tagumpay na ito na inaasahang magsisilbing inspirasyon sa mas maraming kabataang atleta sa buong Bukidnon. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Oras na yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
12: Heart FM, balita.
0: Narito na ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
12: Heart FM, balitang Mindanao.
0: Suspect ha sa pamamaril sa May Davao del Sur na aresto matapos po ang isang hot pursuit operation. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, bayong puntag, detalye.
13: Naaresto ng mga otoridad ang isang suspect na sangkot umano sa pamamaril sa Santa Cruz, Davao del Sur matapos ang isinagawang hot pursuit operation ng pulisa. Ayon sa ulat ng Police Regional Office, Davao, mabilis na natuntun ang suspect sa tulong ng investigasyon at koordinasyon ng mga operatiba. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo ng insidente at kung may iba pang sangkot sa krimen. Na-recover din umano ang ilang ebidensya na maaaring makatulong sa pagpapatibay ng kaso laban sa suspect. Samantala, pinaaalalahanan ng pulisya ang publiko na manatili mapagmatiyag at agad i-report ang anumang kahinahinala aktibidad sa kanilang lugar. Patuloy rin umano ang pagpapatupad ng police operations upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisong may puso.
12: Heart FM Balita.
0: Tagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
12: Heart FM Balita.
0: Alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Bago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
12: Heart FM Balitang International.
0: Binatiko si Canadian Prime Minister Mark Carney ang Israel matapos sa muli makaranas ng appalling o nakakagulat na pagtrato ang mga aktivistang sakay ng flotilla na nagdadala ng tulong papuntang Gaza. Ayon sa pahayag ng tanggapan ni Carney, hiniling ito kay Israeli President Isaac Herzog ang isang independent investigation sa nangyaring pag-aresto at pagkakakulong sa mga aktivista, kabilang ang mga Canadian citizens. Sinabi rin ni Carney na tutol ang Canada sa illegal settlement expansion, karahasan ng mga settlers sa West Bank at pag-atake sa mga sibilyang Palestinians. Samantala, iniulat naman ng mga organizer ng flotilla na ilang aktivista ang nasugatan at nakaranas umano ng sexual assault habang nasa detensyon. Itinanggi naman ito ng Israel Prison Service.
12: Heart FM Balita.
1: Samantala, patay ang isang katawa, bang siyam naman ang sugatan matapos ang pag-uho ng malaking bahagi ng chemical treatment sa Longview, Washington. Kabilang sa mga sugatan ay ang walong empleyado at isang bombero. Base sa inisyal na impormasyon, nabigla na lamang nagkaroon ng pagkasira ang tangke na naglalaman ng mga chemical mixture sa Nippon Dynawave Packaging Incorporated facility na nasa Longview, Washington. Paglilinaw ng mga opisyal na walang anumang banta sa kalusugan at maging sa publiko ang insidente. Ang nasabing tangke may kakayahan na magkarga ng 80,000 gallons kung saan nasa 60% ang laman noong nangyari ang insidente. Mabilis din naapulan ng mga otoridad na naganap ng malaking sunog sa nasabing planta.
12: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita, papalakasan na natapos na nga po ang kampanya o maagang natapos ang kampanya ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa French Open. Ito'y matapos siyang talunin ng American tennis player na si Iva Iovich sa score na 4-6 at 2-6. Nagindikit ang laban sa unang set matapos makahabol si Ayala mula naman sa 1-5 deficit at maidikit ang score sa 4-5. Subalit nakabawi si Iovich at tuluyang nakuha ang unang set at makontrol ang ikalawang set upang maselyuhan ang panalo sa loob ng 1 hour and 14 minutes. Nakapag-umpisa pa si Ayala na maayos sa second set matapos makakuha ng unang game pero agad ding nakabawi ang American player at tuluyang nadumina ang nasabing laban. Hakarap ni Iovich sa susunod na round si Emma Navarro.
12: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Ikinagulat ng fans sa pagpapakasal ng big man na si Kai Soto at aktresa si Rere Madrid matapos lumabas ang kanilang wedding photos at videos. Ginawa ang garden wedding ng celebrity couple sa Alfonso, Cavite kung saan dumalo ang kanilang mga pamilya, mga kaibigan at ilang personalidad mula sa showbiz at basketball. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat si Rere sa Diyos at sinabing mas tumibay ang kanilang relasyon sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok. Matatanda ang unang isinapubliko ni Nakai at Rere ang kanilang relasyon sa GMA Ball noong 2024.
0: Congratulations. Best wishes. May laman ba?
1: Parang wala naman.
0: Wala naman.
1: Wala pa yung, wala pa.
0: Mahalata mo naman kay Rere Madrid kasi
1: yes,
0: napaka-sexy niyan eh.
1: So, sexy
0: diba?
1: Yan.
0: Diba? Napaka-sexy niyan.
1: Musbong yan.
0: Oo. Eh, talagang napaka-agaman. Yes. Ano ba? Pero eh, gusto nila yun eh.
1: Ayun
0: ano magagawa yun, natin?
1: Papunta daw eh.
0: Oo. Tsaka successful naman na talaga si Kai Soto.
1: Yes.
0: Imagine mo eh.
1: Diba nagpapahinga siya ngayon?
0: Nagpapahinga. Oo. Wala sa kanyang injury. Pero hopefully, makabalik na siya at makapag-serve ulit sa bansang Pilipinas. Ano? Pero may mga prospects daw mula sa ibang bansa. Ay, prospects siya ng ibang bansa para makuha ang kanyang servisyo sa paglalaro. Oh. Pero sana naman, unahin muna ang Pilipinas kapag kinailangan siya.
1: Correct, diba? Sa Gilas muna.
0: Mm-hmm.
1: Si Rere is ano, kapatid ng aktor
0: si Ruru.
1: Si Ruru.
0: Oh.
1: Si Rere at si Ruru.
0: Si Rere at saka si Ruru. Pag nag-anak sila, si Rara.
1: Rara. Eh, si Ruru din eh, ano, very, very successful din sa kanyang, sa kanyang career at relasyon.
0: Kay
1: Bianca.
0: Manal, ano sinabi? Bianca.
1: Si, di ba, kalida ng batang yun.
0: Basta Bianca.
1: Bianca,
0: hindi,
1: oh.
0: Hindi manalo, ano?
1: Hindi manalo.
0: Kalimutan ko. Kalimutan ko yung
1: it's already in the top of
0: nasa isip ko kasi si Bianca manalo. Kasi may controversy.
1: Ay, ano meron?
0: Diba yun siya ex ni ex ni, ano, ni Senator?
1: Oo. Oh, oh, oh. Oh.
0: Na sinasabi daw na wala.
1: Then, maraming mga...
0: Si Bianca, di ba?
1: Si Bianca
0: manalo. Sinasabi daw na ano na...
1: Na?
0: may alagang aso.
1: may parang gusto kang sabihin na hindi ko maintindihan.
0: Basta, i-search nyo na lang. Search
1: yes.
0: Nyo na lang. Ha?
1: Ah, si Bianca Umali pala yun.
0: Umali! Ayun.
1: Oo, si Bianca Umali.
0: Yung kay Ruru.
1: Ano naman yun? Ano din eh, successful din itong si Bianca.
0: Ay, oo.
1: Sa kanyang Encantadia series.
0: Tapos na, nagtapos
1: oo,
0: na.
1: Oo,
0: pero
1: nagtapos
0: hindi
1: na.
0: Nawawala ng proyekto yung batang yan.
1: Yes.
0: Mga magagandang mga bata eh.
1: Maraming mga ano eh, good news ngayon sa showbiz.
0: Marami, oo.
1: Oh. Diba? Ito asa rin yun sa pagbubuntis ni Alex Gonzaga.
0: Oo.
1: Ito na rin yung in-engage na din si Christine Reyes.
0: Meron niyang isang ano eh, actor, nagustuhan yung actor.
1: Hoy, narinig ko din yun.
0: Narinig mo yan?
1: Actually, pinag-uusapan namin yun ni Harvey Kaapon.
0: Isang aktor! Ang guwapo!
1: Ay, grabe
0: nagustuhan
1: ka,
0: yung guwapong aktor.
1: Sabi nga ano, tawag dyan.
0: Mahirap.
1: Bigay siya ng Diyos.
0: Mahirap. Diba? Mahirap na talaga ngayon. Mahirap na talaga ngayon magguwapo. Tsaka mahirap na magtiwala sa guwapo ngayon.
1: Bakit?
0: Baka ang gusto rin guwapo.
1: In fairness naman. In fairness naman sa kanya. Hindi ko alam kung nagigets nila. Pero in fairness naman itong sa aktor.
0: Sa guwapong aktor.
1: Sa guwapong aktor. Ay talaga namang ano din. Guwapo tsaka mabait din naman ito. Kaya siguro madalas nagugustuhan.
0: Ay oo. Sayang yung nanghihinayang lang ako din sa kagwapuhan.
1: Talaga.
0: Sayang. But anyway, dinikta ng puso. Ano magagawa natin?
1: Ayun diba?
0: You go for it.
1: Correct.
0: Sabi nga doon sa kasabihan, kung saan ka happy,
1: doon ka.
0: So, supportahan ka.
1: Correct.
0: Ganun lang yun.
1: Diba? Basta, ang importante, kung nagmamahalan kayo, wala kayong inaapakan na tao.
0: Yan. Hoy, dito naman kay Kai Soto at saka kay Rere Madrid.
1: Mm-hmm.
0: Mag-anak na agad kayo ng marami. Kasi alam mo kung bakit? Matangkad yung lahi ni
1: Kai Soto.
0: Para maraming basketball players sa Pilipinas na manatangkad. No?
1: Tama.
0: Damihan nyo na, puro lalaki. Para may panlaban tayo sa mga international na kompetisyon. Diba? When it comes to basketball, lalo na.
1: Si Rere talaga,
0: Si Rere.
1: Si Rere, lumaki mata eh. Ayan. Oy, si ano pala, maraming mga... hindi ko alam kung alam mo.
0: Sino yan?
1: Itong si Kai Soto. Maraming nagtatanong kung ito may related kay Bossing.
0: Ay, hindi. Iba yung Soto niyan eh. Iba yung pagka-Soto niyan. Ang tatay niya na isang basketballista din. Si Irvic Soto.
1: Irvic Soto.
0: Basta. Anyway, alam ko hindi sila related. Kasi panatig ako ng PBA eh.
1: Nga eh, panalig.
0: Marami ko tayo ng BBA. Lagi tayo nakasubabi sa BBA. Anyway, yeah. Sige, sana'y mag-anak sila ng marami at magagandang lahi at matatangkad ng mga lalaking lahi. Siya. Sige, salamat sa inyo, chika, sa araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Webes.
14: Heart FM, Showbiz Balita.
0: O yan, 7:47 na na nagmamadaling umaga. Ano kaya sitwasyon ng ating mga kalsada?
14: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.
15: Magandang umaga din sa inyo, Mar at Nel. Kanina, galing akong Bulwa. Sa both side ng Bulwa, maluwag pa naman. Hanggang nakarating ko ng Kauswagan Highway. Stopan ko lang po yung mga sasakyan, lalo na po dyan sa may intersection. Papunta po ng R&P Lies at papunta po ng Kauswagan, Tubonbon. May kaluwagan pa, stopan ko lang po yung sasakyan hanggang nakarating ko ng Marcos Bridge. Tuloy pa rin, papuntang sa Emrecto, papuntang Lapasan. Ang nating ko dito sa banda po ng Bukman, may kaluwagan pa rin ang mga kasada sa ngayon, Mar at Nel.
0: Ayos, sige, may pasero ka ba sa mga panahon at oras na ito?
15: Meron, sila si ma'am, papunta po kami ng Lux Hotel.
0: Alright, sige. Ingatan na pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
15: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
14: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Itama inyo mga orasyan, alas 7:49 na ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Mayo 28, ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
14: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, Malacanang, pinabulaan ng paratang na tinatarget ng Marcos administration ang ilang miyembro ng Senate Majority Block.
1: 50% ang pagtaas ng sahod ng BSP chief ang nakabatay sa charter ng ensya ayon sa Malacanang.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, PBBM handa makipagtulungan sa Senado para maisulong ang priority bills ng administrasyon.
1: Headlines sa ating balitang lokal, restriction sa 64-hectare na lupa sa Manresa, iginiit ng COPTAC.
0: Sa balitang lokal pa rin, Northern Mindanao, may 5 ng gold medals sa palarong pabansa 2026.
1: At si DO Boxing Pride, Carlo Paalam, nagkampyon sa Indovid Box Cup 2026.
0: Wala namang gutom program, inilunsan sa Misamis Oriental.
1: Headlines sa ating balitang Bukidnon, Muslim community sa Malaybalay, pinuri ang mapayapang ugnayan sa mga Kristiyano.
0: Produkso ng asukal sa Bukidnon na natiling matatag sa kabila ng krisis sa industriya.
1: At a swimmer mula sa Quezon, Bukidnon, pasok sa top 6 sa palarong pabansa 2026.
0: Headline naman sa ating balitang Mindanao, suspect sa pamamaril sa Davao del Sur na aresto matapos ang hot pursuit operation.
1: Headline sa ating balitang international, Canadian Prime Minister binatikos ang pagtrato ng Israel sa mga aktivistang papuntang Gaza.
0: Magguho naman ang isang planta sa Washington, isa patay.
1: At sa ating balitang pampalakasan naman, Alex Ayala, natapos na ang kampanya sa French Open.
0: At sa ating showbiz balita naman, Kai Soto at Rere Madrid, kasal na.
14: Heart FM Balita.
0: Para sa atin, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga.
1: Ito na mga napapabati sa ating Facebook Live. Good morning, Beth. Ayan sa mga driver ng tricycle na sila sa nalagi nakikinig. Okay na malapit sa kanila. Ayan, maraming salamat.
0: Aba. Yung mga sikat sa punton.
1: Oo.
0: Naka Heart FM sila.
1: Heart FM yan.
0: Aba, bigyan ng bugas at groceries yan. alam mo naman, kapag ka naka Heart FM, talagang...
1: Yes.
0: Ay, padayon lang. Yung mga sikat drivers dyan, ha? Yung mga sikat at saka yung mga lahat ng mga naka-Heart FM dyan, abay, padayon lang, ha? Kasi naman, yung roving team natin,

0: still pilar mga yung buntag tatay Nicolas. Mami Elaine, magandang umaga po.
1: Linlin Roa naman, shout out from Zone 4, Bayaba CDO, shout out to Oy! Roa family. Magandang umaga, thank you so much.
0: Aba, ang dami nang ikinig sa atin sa Bayabas.
1: Yes, Bayabas.
0: Ang daming nananalo ng bugas dyan. Oh, at saka groceries. Ha?
1: Eto,
0: claim nyo na. Ami Balomadres, happy Thursday mga taga-kamamanaan. Yan ha, ano to, basta naka-hard FM daw sila palagi doon. Maimbuntang nagang salamat.
1: Good morning, Mami Nilda. Ayan, nakikinig all the way from NHA Kauswagan Shell. As Mami Marilyn pala to. At si Mami Nilda at si Mami Marilyn. Ayan, si Mami Marilyn naman. Pinapa-shoutout yung mga naka-shift duty ngayon sa may Shell V Power sa may NHA Kauswagan. Ay, maraming salamat. Ay, kinig.
0: Ba?
1: Thank you. Maraming salamat. Good morning, Mami.
0: Gaya't ang gasolina ni Abby.
1: Ito naman si Ate Karen Torres.
0: Oy!
1: Shoutout sa kanya anak na si Lovely Luz Torres Nilo na papunta ng work at saka sa kanyang Honey Mel Pings na nagtatrabaho dito sa may motor shop sa may Barangay Carmen.
0: Aba, good morning!
1: Good morning! Morning. Lalina Bonitalia Wiso, shoutout sa may King Louie Barbecue from Phase 2 Trinitas, Bugo. Maying buntag, Mami Gemma Palakat Popos. Ito talagang tinawagan na ako kahapon.
0: Mm.
1: May pamangga si Mami.
0: May pamangga! Baka may nahamay. Wala naman kayo naglilihi dito sa atin.
1: Well, naabangan ko ngayon kanyang mangga eh.
0: Mangga?
1: Hindi kasi masarap yun.
0: Ah, masarap yung mangga.
1: Ayan, si Mercy Pagia, Abby Macas, Marilyn Cortez, Mildred Jacobe, Inday Peregua, Emily Abansado, si Idel Gunayan, na nakikinig sa atin dyan sa may Poroka 5B Zone 10, Upper Carmen. Maraming salamat. Roque Daligdig Ripolles ng Gumamela Extension ay kinig sa atin. Thank you sa inyong
0: si Roque. Oo. Roque, isin mo yung gripo ko.
1: Ano pala to? Ah, okay. Good morning din sa mga taga San Miguel, Maramag, Bukidnon, kay Maxine and Maki Terrante. Mayung buntag. Shoutout naman kay Mami Nympha Bernaldez at kay Arlene Abad Patriana.
0: Doon lahat
1: sa ating Facebook page.
0: Lahat ng mga taga Kauswagan, magandang umaga po sa inyo, ha? Nadami nang inig sa atin sa Kauswagan. Good morning.
1: Padayon lang. Padayon lang. Puntod tsaka sa Lapasan.
0: Yan.
1: Maraming salamat sa inyo pakikinig.
0: Sa may Patanga, merong isang gym dyan eh. Na naka-hard FM.
1: Iron Ballers.
0: Oo.
1: Yan,
0: at saka yung isang ano yung restaurant? Yung eatery? Solet ba yun?
1: Scarlett Nicole.
0: Ayun! Yon.
1: Scarlett Nicole Eatery. Yeah. Good morning.
0: Magandang umaga sa inyo.
1: Maraming
0: salamat sa pinadala niyong pagkain.
1: Ay, ang sarap.
0: Oh, hindi ko natikman eh.
1: Hindi ba nakaabot sa iyo?
0: Hindi ko natikman, nakita ko lang.
1: Nakita mo
0: lang? Oo.
1: Batiin ko lang, nakikinig sa atin from Zamboanga, si Bugay, Alberta Carvajal.
0: Ay.
1: Ayan, magandang umaga. Thank you so much.
0: Sige, dagang salamat. Aras natin, 4 minuto bago sumabit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arsaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga Spartan partners sa ating technical department, Chief Engineer Verhel Castile ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy, the Dancer, Batian Sila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapag hatid ng balita.
1: Nel Arsaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, Serbisyong May Puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng May Puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Psst! Break time na ba yan? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch,